0: year 1994 AFCON na naga na o ya ishoni ajeje weni acha no meka ya nwumere bi na nwum we igba bi abefa bi GTV asa no wato right no ye edi nkuni mi edi ko ye de sheso na zim na sa nwum na anya ye de bi ya kwa ba
1: ya emu
0: di bi abokọ di
1: nyankopo adum
0: ah na blink ya no poison ah se adu se ebo bi no se jana dum nti na ma jana dum na ya ya ti ha ye ye dede yi enkrofo nso sika ya na omudie
1: ndie
0: eh we yo mko ba na no mko world cup I ba na nkrofo abeye yie atoto toto fie ni ade
1: eh
0: na ya tia na de bia ya ye kasasa ye ye dede sa na nkrofo nso na edi sika no ene nyina ka ho nka mo bo ni genuinely obi amokro no munyi sika emfa nkonko e coast teams na mo de akwakwa ye ho adwuma na improvement ba yesa enye ya and ye ye no ansa nkrofo odidi no ene ya na ha adwen no
1: mom de ha adwen na yesi churches ni ntia royalties man
0: ntia royalties man nyum tofo no
1: na nyum tofo no so amofa churches ni nyum no because pentecost afibia we nyum ntia nyum tofo no amon so fa no so mbetua bibia ma sori na na
0: o se church ne ne no ene omukasa enti the fact that church no won keka ho nkyere se ye ye aka no ye ye anyi ye die
1: church ne keka no ho mo monso nye
0: church no so se ne members do so
1: ana
0: ene nka die ai coffee support se ne position ne dey asp asp support ene nka de basere for ka
1: o nyabotre nyabotre
0: superintendent o yes ene nka de basere for ka
1: ei e bi de ka na o monso a omofa empanimfo ani benwom na oma dane ani ene gospel musicians do do na sebi oma kwa papa on tronyum
0: na sa tete babo e mu nsem na e ba akopew
1: he ensem bebre obi atronyum na wa father dane na wo ji hu sika na wo no na wo boy ye sabre na sika ni ho nti no oda so safa en mu jidi e wo se ye ni bibi tu wo se empanimfo de royalties ba sori mu a omo hwe no nso ofu obenwom na wo ba percentage wom enti ka bia wonya 100 cedi se wose wo man nipa na eya ne dia 60%
0: ya obitimi fo obinwom obitimi fo obinwom remix abra wo mo nipa kra mane e
1: si sa especially omo amu
0: ti eno omo akukoduro
1: o mense se wo shada ya nwom ne se bia me ya remix a obekuno so e be ye bibi but the thing is ono no ofo microphone sin anim na wo yesa live worship ni bi eno no omudi wi anko fo nwum sese pa live worship ubo nwe se e de be de be na wo abosa nwum no
0: ah wo nwum no
1: enti wo de akoto YouTube no oje hu sika mi wa wo mashi
0: unim alabaster boss omuli danina akudowo na me former news editor ena omunya invitation call outside omukọ perform so omakuduo omukwa ni ghanian group a omukwa kwoto nwum omuboya na omudi tego sisters kakra fam na omudi daughters kakra fam the elder mreku kakra fam omuwi omunim so omu perform omusika eba sika ne ba ba ya eso at be half no mse nyese ne aka na omse ai sa mugbo nyina ne ye kan mugbo we nwum ya teko mubo we nyum ya tiko live program na omukọ boye no obi a obebọ ni nyum bia wo bonyi na sa omo mo list of nyum abeto to a must a type ya hu se enyum ba ko mienu miensa we na boye enya wo nyum nya obi nyum ho na ebetua wo ka enti ye tin ni nyina atua ne royalties e de momo aye bom e fo mo no but ye systems no gamro ne ka ni sei no ne system ode agu akwamu ni tsen so the beya obi ntimi nwi anwo so ne no
1: ah omo fonko fo anwo dodo ya the live worship sa ne ya fa school fo no nsusi kan ya mba gesa sa ne ya na wo na ready to pay
0: enti omo ready to collect payers and collectors abusi afo enti mi kan kwa go primary so ye ko ye na ye bo afcon idie na e wo se ohu se Ghana sa fe na be free fie obetimi ahye wo jesi no jesi mi se anya ka obetimi ahye wo ade na wo de ama euphoria no apija

0: ene ya. O rights ni na wo peye no. Fa mo mo je first no. En shishe kakra wo hu.
1: Kwame!
2: Yes, ma.
1: Wan e frano.
2: Ma, e ya lack.
1: Why?
2: Ma, o lack e fr.